apa funi solo zavele zamkhatizo ay bengiqeme nayizo engitshela ngeyindaba zayizolo ay engapha funi solo zavele zamkhatizo.